0: ay cholito, ay cholito, ay cholito,
1: boom macha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaane wali hai, wo meri lottery।